0: dike firi ni iru awon ti ma lo fori bale fun kan mi ndeyin olohun oba eh ta ma lo si di sare awon eni olohun abi be iru awon bayi ka wa ja sipo na owo na na bandi an lo n fori bale fun sare owo na ni o tun gba waju wa ti o je imam fun wa awon afa ni imamatu al fasiq al mubtadi eni to ja sipo po ki adigun jale ni ladugbo tawon eyan mo o na ni o tun wa bo si waju ma kirun fun wa rara o so awon afa ni imama iru eni bayi ko leto bakana al ajizu ani ruku'i was sujudi wal qiyami wal qu'ud eni ti o le ko le ruku ko le se sujudu ko le duro dada ko le joko dada gbogbo awon orikirike ona to ja si bi pe ti maamu ba tin se ka ma se ti wa tele ko le se boya latara bolohun ti da boya eyin re o le ruku abi ko le joko dada ko le se sujudu dada so iru eni bayi awon afa ni a fe ki iru eni bayi ko ja si bi pe ohun ni yo je imamu koda bo ko si bo ti le mo keuto ko si bo ti le mo keuto latara pe ohun eni to je imamu inama ju'ila al-imamu li yutamma bihi inta fi gbe maamu kale na ni kawon eyan ma ko se re kan ma se bohun tin se kawon eyan na ma se be so be ni enti o wa le se ruku to si ja si pe ruku ni ninu awon origun run ni sujudu ni atawon awon origun yoku na enti o ba tin le se iru eni bayi ka welu mi ko je imamu ko una ma kinu ni eyin re abi olohun ba azza wa jalla eleti abo ina lo jo se wala nfani olohun ki o gba awon ibada wa tan se olohun ko ma da lu walaya to anfani wa ni isin fun awon olugbo wa eni ti o ba fe se ibere kan si keji oju opo ta le pesi na ni 02064461951 abi ka pesi 02064462951 asi le pesi 02064463951 abi 02064464951 abi ka pesi 02064460951 awon oju opo ti a le pesi lati se ibere lori awon alaye ti a se abi olohun ba azza wa jalla kolon ko fiye wa jama oro ti tanipa oro al imama nipa imamu ije imamu ati awon adajo to jo be lori orun ati olohun baba tun fun wa ni anfani a ma tesiwaju lori awon alaye yokuna abi olohun ba azza wa jalla kolon ki o fi wa se kunge iyonu re na assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: naam ki loruko yin bo le tin pe wa
1: maryam loruko mi lati gbauku
0: ma sha allah to kini beere ya maryam
1: mo fa beere pe se obirin o le lead awon obirin ni irun
0: ma sha allah barakallah fi so ibere ti o dani so ibere ti olubere bere pe sobin ni wa le se imamu gba ta lobin o bo le se imamu fun awon jama ti okunrin be nu won okay now assalamu alaikum assalamu alaikum to sobin wa le se imamu fun awon obirin e be ni obirin le se imamu fun awon obirin egbe re sugbon o ni idajo idajo nbe na ni wipe obirin na ohun o ma be laarin won ni ohun o ni bo si waju gege bi okunrin o ti bo si waju tawon eyin o to leyin re obirin na yo saaju won lati kinu nipa pe ohun ni o je imamu sugbon aarin ni o ma be so obirin le se imamu fun awon obirin wallahu aalam naam to a ni awon oju opo ti a le pesi ona ni 02064461 abi 02064462951 abi ka pesi 02064463951 asi le pesi 02064464951 now assalamu alaikum